0: ẹni kan ba de ba lo le royin iwo na fe polowo ja so ngbowo eto yi o fe sagbateru tabi wo na lamiwo number ko to to le pe leyin eto bi n ba gbe lale eto ni mo binu o e le pe mi bi ago mokanla soke lola abi ke pe laarin ose ibi na ni gbe 80 62 89 11 34 80 62 89 11 34 na ni number e je wenu wa nbi e ka le o e ku ri akoko yi o adupe olorun ni seto
1: olorun ni pa je o
0: ami eledua to lati lo lorin agbo yin sawo
1: okay okay my grand wala kwa won fe je ma je won fe je to fu ka mu lo olorun wala nu si o
0: ami ami eledua ami ami o ami o ami ami ami to adupe o adupe o baba adupe o aye loku o aba gbagbe ose to koja lati nba mi wo yi bo lori eto yi lati ose to koja lati ntenu bo ko to di pe awa ko re gunle afenu e a fi fuel fun tale eto ni hello e kale e ku rede akoko yi o
1: e kale e peto
0: olorun ni seto e kale sa o
1: Ami,
0: ami olorun.
1: Imam obo won la ta buto ja.
0: To baba, mo ngbo yin o.
1: Aki alebi bi e gbe wa.
0: Adupe o.
1: Ke ni o ko kan temi ba ni kan fun baba yin pe ba o fu isi o tan. Lagbara olorun, olorun o je ti jere ku leyin.
0: Ami, ami, ami eledua.
1: Aki arabe na to du ti won olorun du ti ohun na.
0: Ami, ami, ami.
1: Gbogbo to ti lo fun lori Olorun da pada fun agbara Olorun.
0: Ami, ami eledua.
1: Albarika la haula wala quwwata illa billahil azim.
0: Ami Olorun. Ami Olorun adupe o.
1: Mama bu won lati
0: to adupe o baba, adupe o, adupe o ku gbogbo na lori eto yi adupe o.

0: Hello, Kale, o koyin bullet n pe wa o.
1: E kale o.
0: E kale sa o.
1: Abaza kari awu ni lati baki.
0: To, lati baki an gbo yin sa o.
1: Aku yin pupo Olare wa je obinu re
0: favorite. Adupe o, adupe o.
1: E ni tenu gbogbi owo.
0: Ami,
1: Olorun ti do te ma wa dada.
0: Ami, ami.
1: Ebe bi awon elegbe mi na se so soaju, imamu go wa ti soaju. Ma se so I
0: will
1: eat your four
0: by a local.

0: ara oba imole ti gbogbo aye mo si baba da pada wolude pelu owa agbara baba da bi ara ti wolude pelu iwosan iriran ti o legbe oju eni ni mole eni edumore mo so wa di tan wole o gbogbo eni ti iriran re ngo baba ti oriran daada ori kurukuru o re ni to wa lokan abi be eyan ba sumo o damo itoju iriran pamele eledu wa fi da baba wa baba da bi ara oba imole lola wa siru aisan iriran to gbe dodo won to ni gba lafia gbogbo eni ti iriran yo lenu ona bayo ti de o e tara kan si baba da bi ara oba imole baba da pada elegbe baba da bi ara suri ago 070 622 125 02 loruko olohun oba imole to da imole to fun wa di imole to ni ka ma fi ri imole ti imole wo si ni dokunkun lai lai na la fi n ki gbogbo eyan pe e ku dede asiko yi ni gbogbo tete lanfani lati ma gbo mi gbe to fun ta koko yi oju lo ba ara alawura bi dakun ma gba imole lowo wa mo so wa di ta n wole eh baba n soro nipa iriran abala kan tun ti pataki ninu igbesi aye omo eda ni ide yi pataki gan ni mo fi ni alejo pataki nile agbara pelu mi nbi baba imole baba da bi ara baba da pada won wa pelu mi lori ero agbagbe fun takoko yi lati mo da wa leko bo la si le sitoju oju wa bo la si le sitoju imole wa ti imole yi ti o fi ni wo kunkun titi doju ale ati pe eni ti o ti ni wahala bi soro kan abi keji pelu iriran re kini ojo na abayo gan tori ka mo ba jiya la se nya mo jiya lo fa alejo wa e ku dede asiko ye ba n ki gbugbu ara ale
1: anu olohun alafe olohun ore ajenje ton olohun ko mo ba gbugbu eyin olugbo mi
0: ami
1: oruko mi ti mo n ba yin soro ni baba da bi ara ti gbugbu aye to mo pe mi ni oba imole abi baba da pada ti mo je alase ati oludari ile ise baba da bi ara life care nibi ti a ti n fi ewe atebo ti a ti n fi se omo ara ile ore
0: to e seun ibeere mi akoko fun toni ni wipe kini a n pe ni aisan iriran gan
1: oju ohun ni imole ara
0: bẹẹni
1: iriran si lagba nile aye mo n fi akoko yi mo fi n bẹ lọhun fun gbogbo eyin olugbọ eto yi oju wa ko ni orilede wa o
0: ami
1: ki n wa pada sori ibeere te beere aisan iriran jẹ awọn aisan abi kudiẹkudiẹ ti o le ba oju abi iriran eni ti o fi di pe iriran to ti n ri mọlẹ kedere ti o wa ni mọlẹ kedere mọ.
0: Baba gẹgẹ bi n tẹ n sọ ni pe awọn nkan kan ma n de ba oju tojo wa ni mọlẹ mọ njẹ o ṣeeṣe kiyan ti ma riran tẹlẹ gẹgẹ bi ibeere mi ko wa buse gada ko buse gede koluwa re o mo wa riran mọ.
1: Bẹẹni ti ẹlomi a maa bẹrẹ diẹdiẹ ti ẹlomi si re imọ wa lẹẹkan naa ni amọ kii saba wa lẹẹkan naa. Eleyi to kọmọn ju nbẹ naa ni ko bẹrẹ diẹdiẹ.
0: Ko bẹrẹ diẹdiẹ.
1: Gẹgẹ bi mo ṣe n ṣalaye lẹẹkan.
0: Yes, sir.
1: Aisan iriran ọpọlọpọ nkan n lo le fa. Ẹlomii abimọ ni tiẹ. Ẹlomii aisan lo fa tiẹ.
0: Kasa.
1: Ẹlomii kere afọwọfa abi ijamba oun lo fa ti tiẹ. Ẹ ti a bẹrẹ latori abimọ. Ti wọn ba pe aisan ni abimọ in ti wọn jẹ bẹẹ naa ni pe o ṣeeṣe ko jẹ pe iya abi baba iru ẹni bẹẹ o ti ni iru aisan bẹẹ abi ki nkan bẹẹ o ti wa nnu family yẹn.
0: Ko jẹ ajogunba.
1: Ajogunba bẹẹ ni. To jẹ pe wọn ti wa bimọ ọmọ ẹlomi ati kekere kekere lọmọ yẹn o ti wa.
0: Ti ati pinnisin.
1: Bẹẹni.
0: Ni wọn ti da awoju fun yun gilasi.
1: Bẹẹni tuju naa o ti ni riran daadaa. Ẹlomi si re yoo ti ma dagba ko to di pe nkan bẹẹ yoo ma jẹyọ si.
0: Tó ẹyin èèyàn wa ẹsùn mọ bí dáadáa kíláàsì ìmọ̀ládé yìí tí bàbá wa ọba ìmọ́lẹ̀ tí wọ́n mọ là wá lọ́yẹ wọ́n mọ dá wa lẹ́kọ̀ọ́ lórí kíni ó lè fa àìsàn ìríran ẹni àti pé bẹ́ẹ̀yàn bá ní àìsàn ìríran tó ń da ojú rẹ̀ láàmú àwọn àpẹẹrẹ wo lèyàn mọ rí.
1: Àwọn àìsàn tí ó lè kó bá ìríran ẹni ó bẹ̀rẹ̀ látòrí kí èèyàn mọ ṣe ẹ̀yọ́ àṣejù.
0: Ẹ̀yọ́ àṣejù.
1: Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yọ́ àṣejù ó lè jẹ́ ti ìtọ̀ ṣúgà. Ìtọ̀ ṣúgà a máa wọlé sí lára látara àwọn nǹkan tá à ń jẹ àti nǹkan tá à ń mu. Òun náà sì máa jẹ́ àjogúnbá.
0: Kéèyàn máa jẹ dídùn dídùn gbogbo ìgbà.
1: Bẹ́ẹ̀ni títọ̀ ṣúgà bá wà lára yóò kó bá ojú ẹni. Ẹlòmíì rèé ẹni tó súnmọ́ ni ó mọ rí kò ní rí ẹni tó jìnnà sí.
0: Bàbá kẹ tó tẹ̀síwájú àwọn èèyàn ó ti fẹ́ mọ ọmọ ibi tẹ́ ẹ wà pé tó ẹ dákun ìbò ni wọ́n wà ibo lọ́fíìsì yín wà àti pé ẹ bá fi nọ́mbà yín tẹ̀lé.
1: Iléeṣẹ́ bàbá dàbí ara bàbá dá padà ọba àmọ́lẹ̀ a wà ní sùúrù lérè nílùú ìlọrin.
0: Sùúrù lérè ńlọrin bí.
1: Bẹ́ẹ̀ni ládojúkọ àgọ́ ọlọ́pàá B division. Ìdojúkojú pẹ̀lú B division police station lẹ́gbẹ̀ẹ́ Rotamedic pharmacy.
0: Ibẹ̀ ni
1: nílùú ìlọrin ibi tí ìṣàbádà bí ara wà náà.
0: Nọ́mbà yín
1: 070
0: 070
1: 6 0202-622-125-125-02. Ti yon ban se yon ase ju. O le je ti o kwa to si. O na yon yon baton man pe ni atokbe.
0: Atokbe.
1: O de pe ke yon oto di ju koto la ju, o ti lo oto. E lo mi la ni alemo ju, yon moto e me yon e man ron. Abi ju be lo.
0: Ki lo de.
1: Yon ase ju ba yon, ni je ke lo mi o son ron asun.
0: La e so ke ngbe man di.
1: Yon pe me wa ni yon man se yon. Ti yon wanka yon ba re a mojuto, yon kwa da koba yon ren ni. Ti yon wa fi di pe e lo mi. Mo je so le kan en to wan to si ni uri ko ni ri en to jina si. Elomien to jina si lo li ri ko ni ri ti to si. Elomien to ba ti bota ba e kuru kuru ni bojo ojo bi anipe bu gbe fin. Bi anipe ju lo fe ro. Elomien ten ya ba yo si lo nkan yo mo pe yon boku ni den ton mo. Elomien ori la tele wo. Elomien o mo namba tan koso wo o mo lo nfe elomien kaka kiri. Iri ran la gban le aye olorun mo fo wa loju.
0: Ami.
1: Olotu. Oju si koko nu ara.
0: Ami.
1: E je se toju ara wa. Gbogbo yi ke yi to lewu ke mo ke fin nu awon isan riran yin. E mo bo. Lodo baba dabi ara. Emi oba amole. Ti mo je apase isegun fun gbogbo agbomo la lo erin osun number 116 suru lere ladojuko ago olopa b division odun baba dabi ara nlu lorin lorilede nigeria aisa imofoloko
0: be ni mo ti e mo pe
1: o ti pe nsabu
0: okiki yin ti kan kaakiri nipa ka toju oju
1: be ni
0: nipinle osun nipinle ogun nipinle eko nipinle ekiti ipinle ondo ipinle oyo to fi depinle kwara ti anbi kaakiri orilede nigeria amo poki giyin kan Olorun si gba fun yin esin toju awon eyan pelu oro oju won si ngbadun o lo je ki awon eyan ma gba ti yin e ba nte si waju sa
1: Olorun ni ki sa wa
0: adupe adupe
1: e yo asoju tumo so lekan ti yin o ba mojuto to ba je le to ku ato si ba fa ni ti o ba ti se mojuto o lo mo fa prostate enlargement ti won pe ni iseto ti to mo wa siri siri elomi to ba ri bi ti o ti se yo bayi yo kokko fowo gbare mu fun bi seju marun te yo ni wa toju ara e o yo ju si tabi ara elekeji ninu awon aisan to le ko ba oju eni o ni ifunpa giga elomi ko to rin busokan si keji yo ti simi elomi aye o mo lu ni pipipipipipi
0: aya jija
1: be ni elomi yo kan ti e mo re lati nu wa nitori pe ifunpa giga o mo ko ba oju
0: be ni
1: oju bi ara se ni ifunpa ti e oju na ni ifunpa o ni pressure to do maintain to ba ti ju normal pressure lo
0: dede to e ko de
1: be ni o na pe ni adake foju ayokele boju je to je pe elomi bayi oju riro ni sa
0: oju mo ro
1: oju elomi opon ni kan kan kan kan oju
0: ereyin
1: be ni oju elomi a ma wa mi oju elomi yo mo gun ni pinpinpinpin bi eni pe yepe dasi
0: kokoro nu eje te nwo ta won baba wa tun mo npe ni narun ajaka oko elewu gbedu a ma ko ba oju
1: e mo fi owo tun dun yin e mo fi si abi aso
0: to
1: tu mi sita kin fi o sile nlo ko aisan nje
0: be ni
1: bo mi mara kin pa olori ki re elomi o ti lo o ti lo ohun o ti lo ohun o ti ohun gan ti dalagbo
0: ni
1: o ti kaakiri e mo so gbagbo nu
0: e mo so gbagbo yin nu
1: e mo so gbagbo nu e mo bo lodo abada bi ara suru lere ladoju ko b division police station te ba ti de suru lere gbogbo bi te ba gba wo lo rin ele n lo suru lere te ba ti de suru lere e bere ago olopa suru lere
0: adoju koju e e ri ya to nta iso ogede osan yin kankan e bere lowo ya to nta iso yen pe abada bi ara le n bere e ti ri bana wa lotun lo si tan ya oju si e ti odo wa niyan
1: phone number mi ni
0: 070-622-125-02. To baba akaimoye awon eyan ti won te popa dodo yin lori oro riran yi to si je pe loni won ti ju popa le won ti n kaakiri bo se wu won wa rin so tun wa rin so si lai lo popa abi won fa won tete mo bo le se nse gan to fi ri be
1: olotu olohun ni ki sa wa na amo ise ti yan tin se lai mo yodun seyin elomi ati wa sodo wa a ri pe da ba ti foju kan oju na la mo so pe bayi lo sin se o bayi lo sin se even lai ti je pe o salaye nkan to nse o mo wa wo pe abi baba dabi ara ni agbara kan tin so
0: abo weju ni
1: ko ri be olohun ni ati pe ise ti yan tin se ise ton bi wa sinu e ni ilu osogbo won ma gbole wa n ta n toju nu ise iran diran ni
0: kabiyesi
1: baba ti mi jogun e lowo baba ti e ni baba yen na jogun so bo se wa titi dori emi ti mo wa dogo ina ni
0: abajo ti yoruba fi so wi pe atole dole n ta dan o ma jana kukan oni yara ra omo te ya ba bi aya na ni ojo e tesiwaju baba
1: elomi ija lo lola ti kuku ba loju
0: won so kuku loju oju ba wo balabala
1: oju ba din tin wo balabala
0: elomi sire latara se tin se for example nisin ise okada ko lo mo dabo awon lokada wa ise yen mo o mo pada se akoba fun oju baba julo awon to ba mo si oju won le ti won o ni kankan tan fin dabo boju won ti iyan ba je en ti o ba mo so ekun pupo ju yo ko ba oju re ti iyan ba si je en to nse ise
2: to je pe efin papa julo awon to nsise ton danu nje ton ta nje to je pe na gina si nda ti efin se si won loju yo ko ba oju e je a ma se akisi awon kan won yi pelu go olohun eledumaro ni fo wa loju
0: baba bi nkan ba wa gbon si yan loju bi eruku bi yepe bi awon sepe gi to run si yan loju nje o se se ko ba ni loju je bi
1: be ni koda elomi oju elomi tibe o ti ni nkan funfun tonto laarin oju to yo loyo oloko tawon eleyibo npe ta le da lori ategun gbogbo eleyi to ba wo ko je nbe e ma bo lodo baba dabi ara pelu gbo olohun funfun tonto arin oju re hun lai pe ojo o ni ri nbe mo
0: yo kuro nbe yo pora pelu itoju
1: pelu gbo lodo olohun lagbara lowo olohun ati iwe atebo teledumare virgin kimi
0: beyan ba ni aisan riran awon apere mi wo lo sese koluwa re o tun mo ri
1: elomi o le wa moto lale elomi ti ba tin di bi agun mefa abo si meje ko le jade mo nitori pe ko le ri nkan kan mo elomi si re to run ba sese njade ohun ni soro ti e mo nbere tukurukuru gba gbogbo lele
0: kabisi
1: se ri kini ohun o yato lati ara sara amo gbogbo eleyi to ba wo ko je nbe gbogbo uruko to le wo kan ti pe fun e mo bo lodo baba dabi ara olohun o tu yin sile e lo gba lode nbe a se ayewo fun ayewo ofe ayewo lodo baba dabi ara
0: to
1: gbogbo ayewo wa ofe ni
0: lẹyin te ba ti gba kaadi
1: tan ofe le sayewo a sayewo oju fun yin ti fun pa ofe ni ayewo sugar gbogbo n to je mo test ta se fun ofe le se o test ni o si saaju tori unu je amo koko ile to se yin be
2: basic test na wa ta wa na le se fun rara wa nle tori elomi o mo pe nkan ti soju ohun e do boju otun ke fi to si wo nkan e do boju to si ke fi to tun wo nkan e wo mejeji wo sira won ti mo le kan ba ti ju kan lo oju ti ni wahala niyan tete gbera mo bo o
1: pelu go lodo olohun Olorun to ti se tawon ara saju Olorun o se tin yin na
0: Amen
1: e mo so gbagbo nu e mo bo e mo so re tinu e mo bo lodo abada bi ara ni suru lere ilu lorin
0: to baba ka to mo lo nje gbogbo aisan oju na ni o ni ona abayo
1: ah ese olotu se ri en ti o ba fe puro ni o ni eleri ohun orun lo wa ah opolopo na aisan oju ohun lo ni solution amo ile ti o ni na nbe o
0: ese awo
1: ah se ri won pe aisan kan ni adake foju ti o ba ti fi di pe o ba fi le mu oju ti e tan ina si oju ti oju ori ina kankan mo ah oju be owo olohun nikan lo ku se kiyan mo damu ya to si be ti ija baba si oju ti omi to wa nu oju to ba fi le do danu
0: to ba jo danu
1: ko si ntin mo le se si mo mo wule gbe dodo mi pase wa nso na olotu
0: yes sir
1: aisan ri ran wa ma fi se yan o be ni
2: nitori pe in ta n pe ni ofa nbe o ofa orisirisi lo wa aye o ni fi ofa fo wa loju o ofa sakatu nbe ofa afota nbe ofa gele o nbe lorisirisi eri elomi yo sun ni yo kan ji bayi na ni o ri pe wahala ti de ba oju oju to si lo titi dale ana iru nkan be afi ki o tete se gbese o nitori pe ijafara lewu ni pelu go olohun gbogbo ile to ba wu ko je nbe agbara olohun o ka eyin yoju si wa eyo ju si wan suru lere lodo baba dabi ara ladojo ko agolopa b division police station pelu go olohun tin o ni soro se
1: lodo baba dabi ara ayi kankan si yan loju o gbogbo ogun te lo enu le ti lo pelu go olohun olohun si je wa ara re
0: bo ba ri be baba ka to mo lo address yin ibi to office yin wa ati phone number tawon eyan pe yin si
1: gbogbo bi ta ba gba wo ilu ilorin egbe okada ke le lo si suru lere te ba ti de suru lere e bere agolopa b division adoju koju pelu agolopa b division ni baba dabi ara wa legbe ile itaja Medic Pharmacy. Eri ya kan to nta eso e bere abi lowo enikeni pe baba dabi ara le bere e ti dodo wa ni.
0: Number yin sir
1: 070
0: 0706226212512502 02
1: 070 0706226212502 02 02
0: to eyin wa ko je bo ti lohun o je mo foro ara re sawada iriran re mo mu ni binti tori pe oju lo ba ara boju ba ti laaye gbogbo ara ti ni wahala gbogbo ara ti kanjagbon boju ba ti ni problem iwo na tete tara kan si baba dabi ara baba da pada oba imole loni eledumare oni gboje osan lowo gbogbo wa o ire
3: Itoja le jako to ta kari aye
4: gbogbo wa ni gboro ti mo kilo nla bun aspapa o mo pope oni moji igba ti gbangba to wa degun gedere
3: ayo ati idunu yin lo je wa logun
5: we happy people we make you happy
3: Pẹ̀lú Diamond FM, ìgbádùn tí ò lópin ni.
6: After working kílókù, ìgbádùn lókù ká wá jẹ́. after working.
7: And ni nu on gbogbo aye ope tun yo
6: se olorun oboju mi je
7: awon ti wa ni o Diamond FM ikanni alayo ni wa.

0: Orúkọ mi ni Mutiate Adegoke.
1: Okay.
0: Mo bi ma ni on 21.
1: Oro yu e bawo lo se
0: lo. O
1: so
0: lo e.
1: So ti mo wa bi tele ni salaye lati bi.
0: Mo ti wa nbi tele tele. Igba ti mo o ku ose kan ti ma bi ma ni o ma ti mu mi. So mo sa wa ri pe to ba ti mu mi laaro. To ba di bi osan ko ni mu mi mo. Ti mo ba gbera ti mo ba lo hospital igba ti ma fi de be ko ni omo ni mu mi. Won ni pe kilo de pe se be ni o ma ti mu ni won ni pe ki lo ya scan mo ni a. Mo ti ya scan osu mi de ti pe. Mo wa ni pe kin je ka won se test ti mo se test. Na wa ni pe ko bi omo mi ninu mi omo mi bi ti bo pe asko mi ti to ni awon sa aguro pe ko mo mi kankan baloda mo sa lo le later leyin ojo keje ti mo lo ya scan yen ni kan jo tori tolorun pe iranlowo na le se fun mi pe osu mi ti pe ko da o ti pe seyin seyin seyin leyin ose kan ni nurse awon yen sa so pe awon o mo nkan ta won le se mo se pa si le omo sa mu mi ba ma se mu mi lera lera lera ni sa mu mi lera won mo se de hospital mo ma sa se test fun mi won ni pe a pe omo ti mu mi pe asiko mi ti to nkan kan pe instead bi se mo mu mi ti ma lo le ti omo mi ti lo ti jo keta ti mi ni gborun kankan man kankan bi o se wa to stage ti omo yen sa mu mi lera won awon nurse sa se kini fun mi won ni omo ti wa to si nkan kan so ati ti to re ko nle lo mesa ti mo me bi king gbe
1: bo wa ni o fun pa la gbe
0: pe ki ma me king gbe mi
1: so gbe
0: me ma ni me gboro gbe pe omo yen o ti to stage to ye king gbe pe sugba ki sa ma ti e gbe rara baloda
1: wa lo be sele
0: later gba to wa ri pe won wa sa tun ko bo ju ara mi ta ri pe won tin wo iru ori omo ga ta ti fo kan ori omo na wa ni pe king gbe gbigbe yen o wa mo won ni asiko to ye king gbe won lo ni mo wa yo mo ni pe o gbegbe o ko mu mi gbegbe won ni oda abaya se oko re wa n to si pe baya o pe oko re pe toko re ba ti wa n to si baya operation ni awon o se fun oyin kan me mi si ese ku ni tori awon gan na mu mi wa sinu kini
1: program
0: awon na mu mi wa be mo wa pe ni ta jo lo to yo tele mi lo hospital mo ni ko jo pe ko fun mi ni pe mo ranti baba kan ti me mi mu mi lo si program won ri kan ne yan wa ni pe pe awon oni gba ki awon na sa yare pe awon o le gba ki ma ko anybody mo ni ejo tori tolo won ni bi to dey ti mo ti ni le gbe won ni kawon sa poko mi kawon transfer mi ni poko mi ba si gbo yo ni kan transfer mi o pe ju pe ki n pe eni kan do pe koda won ba ma lowo re won o ya nkan kan kori ki fe gboro church ngba to sa ya mo sa se pe woman to do ti mi ni mo wa ni ko fun mi ni fóònù pé mo lẹni tí mo fẹ́ pè bí mo ṣe mú fóònù mo ṣe dá ẹ nọmba dáàdì nìyẹn bí mo ṣe dá ẹ nọmba dáàdì báyìí mo bá ní bí mo ṣe pé dáàdì lọ́wọ́ kan dáàdì bá ní sí mo lómi ń bẹ̀ yẹn mo ní rárá mo ní dáàdì mo ní ìyìn lómi kankan pé irú omi ìwo gan ni náà nọba ni ẹni omi ẹni ọba mo wá pí ọta wá bí dáàdì sì ni kí n mọ gbàdúrà kí n sá ja bí mo ṣe já nìyẹn ẹyin last month 21 bí mo ṣe já omi yẹn báyìí bí mo ṣe gbàdúrà sí tán bí dáàdì sì ni kí n bù sórí lórí ibi tí mo ti rọ bí náà ni o tí wọ́n sì ń worí ọmọ tí ò jáde wọ́n ní kí n bù sórí mo bù sórí wọ́n ní kí n fi sórí mo fi sí wọ́n ní kí n wá mú yòókù bí mo ṣe mú yòókù báyìí bí ọmọ yẹn ṣe mú mi nù mímú mi tó mú mi báyìí bọ́ ni mo ṣe gbọ́ tí ọmọ sáà ṣe bọ́ lẹ́nu bí ó dùn mí ṣe lànà
1: lójú ẹ bá la
0: lójú mi se la
1: fúnra ẹ ló padà bí ọmọ yìí
0: ẹmi fúnra mi mo padà bí
1: o sọ pé sọ yẹn
0: bẹẹni mi padà sí
1: mi lẹyìn tí mo pè fún ọ lórí fóònù tó mú mi yẹn
0: bẹẹni mi
1: padà sí mi
0: bẹẹni
1: ẹ pa kárí ọmọ ẹta sọ ọ lọ tó lágbára náà ọmọ yìí wà á yé wà wọ ọmọ sì fáìn tó ọmọ wà á tayọ wà á jẹyàn ogun ò ní borí ẹ nǹkan kan ò ní ṣe kò jẹyàn láyé ẹni bá bínú ọmọ ẹ kó parẹ ẹni bá ro bí ọmọ ẹ kó ṣe rẹ.

0: sọ se mari niyan o
1: amen
0: gbogbo ajaga to wa lara re to wa ninu ise re ajaga ti o je orin jina loruko jesu mo lo ma wo lule
1: amen
0: ide awon agba to nyo aye re lenu ide yen ma jalale
1: amen
0: agbara to ni ko ma sise bi erin ko ma jeje eliri agbara to ni ko ma se laala pe ko ma mo fosa loruko jesu agbara yen ma jona lale
1: amen
0: ki lo de ti laala re oyo o sise bi erin o njeje eliri o ngba salary sugbon salary na ni o ri fi se nkankan beni awon owo kan lo nsise lodi oni ni owo yen ma gbe
1: amen
0: alagbara to joko le iri aye re male alagbara to joko le ogo re male alagbara to joko le eto re male loruko jesu ida olodumare ma padanu
1: amen
0: awon kan ta ni soro emi na ni beni prophet and evangelist oluwa re mi lekun ajibode ti gbogbo eyan mo si baba fofayo so ninu ile pe emi lokan ti ma fofayo
1: emi lokan ti ma fofayo
0: so be pelu igbagbo
1: emi lokan ti ma fofayo
0: ani o ton so
1: emi lokan ti ma fofayo
0: lo jesu wa fofayo
1: amen
0: oro re o si ja so pe
1: amen
0: sinu ijo light of salvation bible church international olujo re wa ninu osogbo leyin capital hotel ni son 8 ibe ni olu ijo iwa ni oke arungbon to ba ti wo sogbo ben anywhere to ba ti nbo ben oleti ole gba aregbe wole ole gba moye junction wole ole gba capital hotel wole so fun awon lokara to wa nbe wi pe sonate lo nlo ni church baba fofayo oruko re ni mo da fun yen o light of salvation bible church ben ipade tuesday to ni agbara o nlo lowo ben ife ko miss e eti o waye yi o ma ni agbara ma miss e jajo pade ni fofayo katida nbo mo pe
1: fofayo katida
0: to wa ni son 8 ben to ba ti de son 8 tabode capital hotel lo sogbo ni o tabi mo ya junction tabi aregbe anywhere tabo kefi aga so fun apo nlo church baba fofayo to wa ni son 8 tuesday yi ma miss e ati bere tuesday beje e to ma waye yi ma ni agbara o gbodo miss e olorun lo nfe mu ikoroko nu aye awon eniyan faatukuro oluwa faatukuro faatukuro oluwa faatukuro gbogbo gbogbo ikoro aye mi faatukuro mo ran oro sinu ise re sinu ile re sinu aye re gbogbo gbogbo ikoro to wa nbe o oluwa faatu
1: amen
0: ara bere si tu
1: amen
0: odaruko mi fun ole kan pe mi ni mo nje fofayo prophet and evangelist oluwa re mi lekun ajibode sinu jo light of salvation bible church awon eyan kan bi mi le pe bolori oke wa wa osogbo ni o ikirun ni o kiran every friday an to ba wa nbe friday to lo won o ri ti to bi agbara olorun every friday gbogbo ojo friday ipade to ma nwa to ma lagbara ma nwaye ni ago mesan aro to ba ti de eweta bere school of science tabi koka secondary school eyin school of science ni ori oke baba fofayo wa nbo mo lo wa eyin school of science so pe ori oke wa kan na wo si eni ori apata ti oluwa tin sise iyanu gbogbo ojo friday niyan o mo mo wa nbe latago mesan laaro adua to lagbara o mo waye nbe ta ba pari mara idahun yan lohun ba kan na ni tuesday na ta ba pari awon to ba fe ri baba fofayo lori sisi ta ti ilu ta awon yen tin bo mara ye riyan mo nreti re eyin ara osogbo ni tuesday yi olorun o fowo kan o
1: wa
0: de eyin olorun logo gbogbo eyan ara ede ati agbegbe re agbogbo awon eyan npe mi latede daddy njo program ede ojo ta nse na ni awon eyan kan njo wo wednesday every second wednesday gbogbo wednesday keji ninu osu ni obada call dada eyan ara ede eyan ara second gbogbo en te wa lagbegbe beye wednesday keji ninu osu Benny, Wednesday, lenye ti ose yi, to se tombo, oni second Wednesday. Ni, obada, idera on, adeto to street, or to wano complex ye, ago meta osa ni mwa bere, iba ti obe dibi ago meta ye, ibe ti ko, mami si e lo se yi a lo se to nbo mami si e lo se to nbo olorun yo ba o pade erin ayo si gbenu re okan re o bale e ja sare gbadura merin yi oluwa o mo me jade ni korita iroju
1: ni korita iroju
0: ah gbadura dada oluwa
1: Oluwa
0: mo mi jade ni korita iroju adua keji ni
1: irugbin ogun lara mi
0: ina olodumare
1: ti jade
0: irugbin ogun lara mi ina olodumare
1: ti jade lara
0: adua keta re
1: ilekun to ti mami lojiji
0: Owo Ola Olodumare.
1: Silekun na.
0: Adua kere. Iwo emi ajoji.
1: Ton sokelekele si mi lokan.
0: Bo baye mi je.
1: Ino.
0: Be jade lara mi.
1: Be jade.
0: Bo se ngbadura yen logun aye re ose.
1: Amen.
0: Je n ton so fun dada. Tuesday leyi ni mo mreti eni fo fayo katiri dani lo sobo. Tuesday yi mami se o ago mesan la aro si ago meji la ago mesan ni o tete de nigba ti o be da ago mesan yen katidra ti kun be ni o le mo wo ton barato na ibadan ton barato na efe ton barato na ede o le gba na aregbe wole to ba ti de bi aregbe yen cross is the other side ora won lo kara nbe so fun pe church baba fu fayo lo nlo ni so 8 ko mu loke arungun iwo to ba de gba capital hotel wole tabi mo ye junction so fun won lo kara to wa nbe pe church baba fu fayo lo nlo tabi to ba yo pe mi to ba tu akoko ma fi number ta fi jogba duwa lale sita olorun o ba opade okan re o si bale ara o tu o mo ma so pe olorun yi lale sato ti ogun aye wa fi le se ki mo wi olorun yi lale sato ti ogun aye wa fi le se loruko jesu ogun aye wa o se
1: eyin
0: ara kuara e tin pe pe lati gba dodon ati bede baba fo wa ya e ti ri baba fo fayo lagbara lowo olorun ni Third Sunday, Kimokwe.
1: Third Sunday.
0: Ninu osu ta wo yi. That is on the 15th, on the 16th. On the 16th, Third Sunday. Ma wa ni ilorin. Ni church wa ni oko erin. O le gba taiwo oke wole. O si le gba osere wole. Anywhere to ba ti gba wole. Wa ri White House. Ti won ko Alubarika Farm si. White House na ko Alubarika Farm si. Direct. Opposite here o ti ran kekere to ya wole ibe ni church baba fo fayo wa kokwe meji so pe church baba fo fayo lo nlo ago

0: Yolala re o ni to be ti awon oba o ti won wa si bi ti tan imole re
1: yes sir
0: beni bo ni se ri ko la ori
1: beni
0: mo ro ra yi bo se ya lo ogo wa lara re eniyan ogo ni o so pe oba ni mi
1: oba ni mi
0: oba ni mi o ma

0: agbara to ko aye eleru loruko Jesu Christ agbara yen ma Jonathan
1: amen
0: o ma so fun awon eyan pe ma gba fun ogun aye re
1: yes sir
0: ki mo ni ka ba se
1: a ma gba fun ogun aye wa
0: bi pe awon to nla koja lowo lowo ipenija ile ogo to nlo ni
1: yes sir
0: fidi eyi o tesiwaju ni o o si ni woli ti etejo ma gbadua ki ileri ati ma jemo le ba se loruko Jesu bi oluwa ti nbe ti emi re wa ileri olorun yo se ninu aye re
1: mo
0: repeat awon program yi ko le ba awon me so ke daddy e ti soro tan kin to gbo kin to si radio mi ni tuesday eleyi ja pade ni fofa yokajida losogbo o le gba regbe wole o le gba moye junction wole o le gba capital hotel wole so fa awon olokara to wa nbe pe church baba fofa yokoko meji light of salvation bible church ni oruko re ago mesan ni o bere be ni si ago mejila ja jo wa ke pẹni to le gba wa lowo iya eni to le sile ko ti won ti eni to le jajaga to wa ninu aye wa eni to le mu aku oloju kan jajo wa ke pe o ri pe nje mo pe po lorun ayo o je fun mi awon yan lori logba loni mo ke po lorun ayo o je fun mi nigba ti mo de fo fayo loro mi ba niyanju ore je ka lo be wa ri yanu iwo na wa wo Jesu onise iyanu ni loruko Jesu oro re jo ja so pe mo so pe mo n bo nlorin eyan ara Kwara ni third Sunday loruko Jesu eyan olorun pata koko a fi number ata a jo gbadua wakati ka mo fa yire ele ka jo gbadua lale olorun o sise ko se n to le daduro
1: yes sir
2: olorun to ni ase fe soro ase jade o

0: ara mi si gbogbo eyan lo ni oni mo pe ni emi legioni
1: emi legioni
0: emi legioni o gbodo jade lara re
1: amen
0: emi legioni o ma so yan dedun arin le ni emi yen ni o ma so fun o ipe o leju bo se wa yi lo ngba to da joko to si ro bi sira re ero kero si wa sokan re ipe aisan tin si o ni opa o no ki lo lohun o le se
1: o si
0: oba to lana leti okun
1: yes sir
0: oba to mo mi jade nu apata agbara jesu nikan lo se mi yi
1: yes sir
0: o bi o to ba ngba mi ninu ile gbagba ninu oruko ni ti mo royin jesu loruko re what la ki emi yen le to ogun yen ma fi aye re le
1: amen
0: don't allow that spirit to destroy you emi legioni o ma da yan duro emi legioni o ma leyan kuo ninu ogo o ma leyan wo biboji emi legioni o ma so eniyan di alarin kiri emi yan lo ma ni ma je ki aisan o po sinu aye yan to be bi o ba se ro ni o ma fara e gbo ti job so ni o ni tin mo ro in lo de ba mi on to mo ro lo subulu mi on ti job ro ni pa re iwo na nro ro kuro emi kan lo nbe wa you need deliverance lati bo ko lowo emi buburu emi to ni pe set us ojo se lo raja emi yo wan so fo pe oje gbese ninu oja yen o nko mi ti o da ni ye you need to attack that spirit alai ma fi ori ofele a jo gbadua lalai to ba wa di tuesday yi ha deliverance ni o ki mo pe
1: deliverance
0: emi ye gboro fa ye re le emi ye gboro fi se re le emi to je ko o ma ro nipa isan to pa baba re pe aisan yen na ni o pa wo na ko le pa wo tori omo ologo ni o tori pe ati rawo pada ko lowo egun efin iku eni ta fi ko ni ori igi ori ja gbelebu Jesus ti pin won ni ya pelu ogun iran.
1: Yes sir.
0: Don't think about your foundational battery again. O ti ma Jesus, I ma so yan dominera ni. Sorry, alai a fe gbogun ti emi ye. Emi legioni. Emi to ri ko ma se fi Olorun mo. Elomi lo won.

0: ososima lo to ari awon iran si olorun to ti mu eru ba awon eyan pe ka ma lo ososima awon iran si olorun ti won ti yapa ti won ti ku ninu ife olorun gbogbo awon baba ti won duro ti olorun titi di akoko yi baba mo ki yin ninu ile o eyin ko te duro ninu otito te duro ninu oro olorun te duro ninu bibeli te n fi oro olorun jagun te mu nkankan mi ma sisi ise oluwa eyin ni mo respect mo ki yin o gbogbo yin sakama de esambo eyin pida
1: yes
0: eyin woli alafo se
1: yes
0: esambo ko si n te le kojo yo pada tan na ni abi te ba yi pada ebi ti won so fo pe ko ma lo church ma bibeli pe won mo otito otito so do mi nira ani ma pari program kan tan ni Kwara State lodo kan lori radio eni kan si pe mi o ni daddy o ni oro te so lale yi o lo to ti ohun o lo olorun lo to ye aye ohun pada o nti ni ale yi lo won para ohun yeti e encourage mi lati ma wa so oro olorun te si wa be ni o encourage mi si ki wa nto pa nto so to deru ba mi nbe o ni daddy sir o lawon ti lori sirisi ijo o ni se gba pe se be ti nso daada yi lori afefe se be lawon ba pade tan ba de church e won ti won so eyin iko ati iriju te nbili awon eniyan iye ta san iye to gba ni e ma se nso Olorun ni bi be ri pe on ni olusesan fa won to ba farabalẹ wa gbogbo tan fi eke ati ro wa kakiri Olorun de se pelu irorun mo ma so fa won eyan lai bili lai son kankan fun Olorun si yinra e logo be ni gbogbo eyan e gbe owo yin soke ninu ile emi ajoji to fe baye mi je
1: emi ajoji to fe baye mi
0: je jare lara mi
1: jare lara mi
0: iwo emi erokero
1: iwo emi erokero
0: iwo emi to ni ki ma ronu ke ma ku
1: iwo emi to ni ki ma ronu pe ma ku
0: jare
1: lara mi
0: loruko jesu emi ni joni mo fe ka inu we Matthew 8 chapter 8 verse 28 yes
1: nigba ti o si di apa keji ile awon ara geseni
0: nigba to de apa keji ile awon ara geseleri yes
1: awon okunrin meji
0: baba o awon okunrin meji
1: elemi esu pade re
0: e gbo je pe won ni awon okunrin meji elemi esu pade re iwo ore yan gidi barin awon elemi kemi ni emi ti so pe ko lo ma mu ti o mu nto fe ba o laye je to yan lore ore re oni wa ma ke si o te jo lo ma mu te mu to fe so dedun ani le to ba le fi aye re le fun olorun yo ran emi yen jade nto ni di ni pe ni ore ti o ran emi inu re lowo lati ku inu igbekun ese igbeko igbe aye ti ko fogo woruko olorun awon mejeji yi ore an yo re ni o emi buruku ti le won lo bi ti oye kan wa emi buru ti le won lo si bi ti oye kan duro si okunrin meji ni won iru ogun ti nja ekini ini nja keji eni won na mu lore iru ogun ti nja o ini nja ohun na se ru ara ta ko yan nu oje ki esara lale ko yi pada ko pada sodo en to le gba o awon okunrin meji elemi esu Benny, yes.
1: One tini boji jade wa.
0: Se no boji jabi to ye ke yan ma gbe. Enin kan ni bo ni mo nka. Gbogbo en te ma ko be lei be ladi bo le ka lalai. Matthew 80 verse 28. Matthew 80 verse 28 bi mo ti bere nu. Bi bere ke one segiri. One tinu boji jade wa. Nti emi religion ma se ninu aye yan niyan. Nti emi ajoji ma se ninu aye yan. I ma gbe yan pamọ. Emi yen ma so yen di ota oluran lowo eniyan eni ti ran olowo tele ta dede lolongo fe ri omo omo kan mi kan ti di ara re onlati wa jesu kan ki emi yen ko ku lara re iwo to mu owo ninu owo to wa do ni gbese emi kan ti wole to fe so do ni gbese emi gbese nu ogboro jade lara re bibe ni pe emi yesu lowo ninu aye awon okunrin meji yi emi okuro lowo nu elomi a de ba ti eje Benny, emi alani kiri yaka mani ka kiri ni, ti le su ko niri kakase. Lowa nwa yelo bina, oye kwa ma kwa niri ignorance. Benny, emi abosi, emi ka soro eni le yi ka bate ni mwani ke jije, emi ka, elomi emi ka lo ninu. Yo kwa lakba jama asiri kwa mokpa, kino fe gbambe. Onkwe mi chon on lor, wak pa di nu. Emba pa nyan, wak pa da kwa unani.
1: Yes sir.
0: Wale wak pa, ni pa taras mo ngba ti bi olorun ba de oloku yo si do ni waju ita idajo kilo to fa ye gba emi olorun emi odoro lo wa ninu elomi a de dan kan le fomo ni keji ya de tebe koja ara ni ya de wa ninu aisan yo wa ninu ide kilo fe gba ninu ko ma doro ko ma se ka ko ma se bi akore meji emi esu wonu won o de won lo orun won lo nu boji yes
1: won roro gidigidi
0: egba ja so kina se
1: to be ti enikan ko le koja le ona ibe
0: o ko ji be so oni won roro gidigidi to be ti enikan ni o le koja nibi ti won wa won roro emi o roro nu se ke se gbogbo awon ologo ni emi buruku ye ti je ko patanu le baba re ninu le ya re emi to je o ma se waka ko ma bata won eriyan je emi tafa tafa emi ye ni ki je ke yan rinjina emi ye ni ki je ke yan oloro re ke yan ori alaanu emi ye ni ki je ke yan ri iran lowo gba promise and fail emi promise and fail emi promise and fail te ma sade fun won ni muse tori ko ti fi emi ye si olara elomi e bi korira
2: yes sir
0: na fi si lara la sade de won ma binu e o den se dada o o den se dada o awon yo ka ma binu e lai ready emi buruku ni won ma fi siyan lara emi airo na lo e do sama e ja do gbadura lale emi yen gboro jade lara re o
2: amen
0: o gboro gbe emi yen rin ma tori pe ninu jesu ni isodo mi ni rawa
2: yes sir
0: egbon ti we romu yeso ni pe romu romu sito 8 oni bi emi eni to ji jesu dide to ba nbenu wa yo fi emi re to nbenu wa ye so ara kiku wa daye
2: yes sir
0: emi jesu you need the spirit of Jesus Christ
2: yes sir
0: when that spirit come into your life will transform
2: yes
0: si emi yen ba wonu aye re emi to di ko ma binu ko ma se ka ko ma se bi yen bi emi to eni to bi to ji jesu dide emi olorun ni je be to ba ti wa ninu re yo so ara kiku wa daye aisan yen yo so daye ofa to wa lara re yo so daye airona lo yen yo so daye ajaga yen o ja emi oni to ji jesu dide lo le sise iyanu yen
2: yes sir
0: yes
1: siwo
0: siwo
1: won ki gbe soke wi pe
0: won ki gbe soke pe
1: kini se ta wa ti re
0: o tori pe ina de e gbe owo soke ninu ile e pariwo ina olodumare
1: ina olodumare
0: bolu aye mi
1: bolu aye mi
0: emi abateni je
1: emi abateni je
0: emi asonidalaisa
1: emi asonidalaisa
0: emi asonidalaisa
1: emi asonidalaisa
0: emi asonidalari kiri
1: emi asonidalari kiri
0: emi airolore
1: emi airolore
0: emi airalanu
1: emi airalanu
0: emi promise I don't know. Si ago mejila nitori oke eyan ara ede amọ nbo lede lagbara Olorun ni second Wednesday ngba to ba pe mi a jo ma soro eyan ara ya Ilorin third Sunday la pade loko erin owo Olorun kan wa lale
1: amen
0: yes
1: Jesu
0: Jesus
1: iwo omo Olorun
0: iwo omo Olorun
1: iwo wa lati da wa loro
0: oro ma oro Jesu ma kan ogun aye re lale
1: amen
0: yo si tu osile
1: amen
0: o nge ti mo pe na de
2: yes sir
0: awon emi yen na mo Jesu won mo pe alagbara ni won ni iwo omo Olorun oga ogo o wa lati wa da wa loro saaju
2: ojo
0: ko to tu akoko wa so pe tonight is my night
2: tonight is my night
0: so be dada
2: tonight is my night
0: ale ni ale mi
2: ale ni ale mi
0: toluwa o tu mi le
2: toluwa yo tu mi
0: toluwa jajaga mi
2: toluwa yo jajaga
0: toluwa wo mi sa
2: Oluwa yo
0: wo mi mi buru jade lo aye
2: mi
0: Ale ni ale mi ti mo ti sonu
2: Ale
0: ni Oluwa o da pada
2: Oluwa yo da pada
0: Oluwa fun mi lalaafia
2: Oluwa yo fun mi lalaafia
0: Emi esan o jade
2: da loruko Jesu
0: yes
2: Agbo elede tin je nbe li ona jiji si won awon emi esu na si be wi pe bi wo ba le wa jade
0: bo ba le a jade
2: je ki awa lo sinu agbo elede yi o si fun won pe e ma lo nigba ti won si jade won lo sinu agbo elede na si wo gbogbo agbo elede na ro sinu okun ni ogere ngbe
0: won ku danu
2: won si segbe
0: so pe ogun aye mi segbe danu la
2: aye mi segbe danu la le
0: ogun aye mi o
2: iwo ogun aye mi o
0: pare
2: pare
0: pare
2: are
0: iwo ogun aisan
2: iwo ogun aisan
0: ogun inira
2: ogun inira
0: ogun ajaga
2: ogun ajaga
0: ogun airolore
2: ogun airolore
0: airoluna
2: lowo
0: ogun airona abayo
2: ogun airona abayo
0: ogun ka ma fi kan yi kan
2: o ka ma fi kan yi kan
0: o ya pare la
2: o ya pare la bi oruko jesus
0: olorun
2: ni oruko jesus amen
0: awon were ti won gbe inu inu boji
2: inu boji
0: won pade jesus ni se iyanu se akoko e ba nkan die si
2: awon eni ti so won si sa
0: eru ba won
2: won si mu ona won pon lo si ilu
0: yes
2: won royin ohun gbogbo ati ohun ti a se fun awon elemi esu
0: yes
2: si wo gbogbo ara ilu na si jade wa ipare jesus nigbati won si ri won be ki o le lo kuro ni agbegbe won
0: eh tori pe won ma pe itusile o wa
2: yes sir
0: emi ti n gbenu re tin se lodi si aye re yen oni ni okan ogun olorun
2: amen
0: yo jade lale o si dominira emi kemi to lo ni debi ti ayo re wa emi tin so fo pe oni jeun omo emi to ni pe ise re oni dide emi to ni pe oni ran abayo emi yen o ma pare ni ale yi emi yen ma pare ajo gbadua ni eyin eyin program yi ajo gbadua wakati kan ma pe mi but mo n reti eni fofayo kati da ni tuesday yi olorun fe sise so pon lo touch baba fofayo ago mesan ni o ago mesan ni o bere si laaro ni o ago mesan laaro si ago mejila olorun o fowo ka o wa de yin olorun awon kan lawon fe ma ri mi lori facebook lo te ajibode olureme yo gbe wa fun o ajibode olureme oruko mi na yo gbe wa fun o bakan na pe mi lale yi ti ma tin ko lori eto
2: 08030 8899
0: number ti mo npe yen wo na ni WhatsApp number mi wo to ba pepepe ti yo awon kan mo pe daddy code number yin o ti busy ju send message lori WhatsApp tabi ko pe mi ni aro kutukutu la aro la bi ago meje 08080 3330 9303 8899
2: emi ajoji
0: jade lara mi so be emi ajoji jade lara mi so be ma fofa
2: fofa yo
3: agbara jesu labira o
4: mole mo nle
5: akoko tun tori wo fo pe si isoro to n ba ifira loke pe nibi ipade adura to ma n waye ni gbogbo sunday keta ninu osu eyi ta so pọ charity sunday sunday fifuni nile ijọsin light of salvation bible church oko erin ilorin ti olujọ rẹ wa nilu osogbo ohun labẹsẹ iranṣẹ baba wòlíì ni prophet remi ajibode baba fofayo akori ipade adura ni oluwa fi opin si iya mi put an end to my suffering ọwọ oluwa ko kuru lati gba ni ohun bi baba wòlíì ba ti n fàdúrà jagun ṣẹgun ninu aye awon eniyan ni ififunni charity na o ma tẹle ibala iwosan itusile iselogo ati meriri ise iyanu oni gbẹyin nibikibi ti e ba gba wole si oko erin ilorin e ri daju pe ẹkan white house alubarika iyana iwaju white house alubarika ni ka e tọ siwaju ibi ọna pari si left of salvation bible church ọlọrun baba fofayo